time. Sugar's on a maximum, not a 45 or a 44 magnum. And it ain't even a 357. No 12 gauge for the mouse, so listen on. Dito na si Kiko, kasama ko si Chito at si Glock 9. And it's time to rock rhyme. Hindi ko mapigilan, lumabas sa mga salita sa aking bibig. At di pa dadaig, ang bunganga, halatong bunganga. Lahat na papahanga sa talento, ako'y tagakalento. Ang batang mandaluyo na ngayon nakatagal.

0: narinig, di na tumadadaig. Nagsama-sama sa pagsaka ng tanging isang bibig. Mag-ingat, ingat ka nga at baka masinda, sapagkat nandito na si Chito at si Kiko at si Glock.
1: Discover the diversity of 2MCE Community Radio.